ang comment button po ay activated sa ating app. So kayo po ay inikayat ko na mag-send ng greeting ngayong umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. At sana po niyo ina-enjoy ang inyong umaga. Minsan sa ating buhay ay mayroon tayong mga pinagdadaanan at tayo po ay nag-aalala. At huwag tayong mag-alala dahil balang araw pagdating po natin sa langit ay hindi natin kailangang mag-alala. Ang ating request ngayong umaga, coming from Brother Jason Peralta, "I Won't Have to Worry Anymore" by Alvin Martinez and Brooke Martinez.